0: Aghe ore rara re gishoro re nashe.
1: Ira la irori.
0: Ore rara e mulasa re lang la nashe.
1: Ira magila.
0: Ore basana nashe re mag.
1: Rama
2: rakala boya neri ramu sene lelele bo.
1: Ira magila ni.
2: Tana irang kasara mani jini jumur basali jaga nandu ya kigra isanga ya nashe rang karage no mama. Walungan dibawakin naji mama. Entomono dibawakin naji mata. Para ngasai sora rangka iya nasir angkara genda. Mari agangka iya se. Meso yogul dungan nago isu. Agi isu ronda munut. Mipa naga dugu ya gala simana aji bidye.
3: Shuali. Shuali rakaya
4: darara
3: asse
4: orang
3: gai

0: kabisa ke reba mwe reba yo ankaya ke
1: amen
0: ninya go reba yo aina bege jepa ninya ke gira ibirie po kito kitana kenya
1: amen
0: haleluya
1: amen
0: meshi salaito den ke janka inuka nyobite jonye ne jaka yuni kibo speed kabisa asio kabisa
1: amen
0: tade mwa jundi my recorder by the testimony no shageni show no
1: yes
0: arake ke janka ino nilawa giyo 07 85
1: 92 92 83.
0: Imagine.
1: Yes.
0: Nino swage vizuri.
1: Mm.
0: Ini mnye ngwaru waltungane likirukoki.
1: Yes.
0: Alafu urekod.
1: Mm-hmm.
0: Sisi ututumie.
1: Kabisa.
0: Tutafanya ile kitu.
1: Yeah.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Aranaka tatede mwa jara pala ushake ni shokaju ni mbili ama sijui ni nne.
1: Mm-hmm.
0: Watu wote walipiga simu Friday.
1: Uh-huh.
0: Na rapala maishoru manyaka umune rumasai.
1: Yes.
0: Kai ningo biyoshe simu yangai siya yani. Yangai usiku.
1: Mm-hmm.
0: Mesi swala itori yani.
1: Amen.
0: Si tulisema tupige simu mchana.
1: Yes.
0: Sindio?
1: Mm.
0: Sasa kama jana Mungu nipea atanipumzike.
1: Mhm.
0: Na nisipopumzika itaonekana tu hapa.
1: Yes.
0: Elio hii, sindio?
1: Mhm.
0: Na inabidi loshage lo ni minor pastor ili nyine lo kwanza mali.
1: Mhm.
0: Kwa nini?
1: Yes.
0: Uwezi ukifanya kila siku January to January na inabidi loshiki po off.
1: Yeah.
0: Lazima kupumzikwe.
1: Mhm.
0: Hata hiyo kupumzika sometimes si ati kupumzika umeenda kuketi mahali
1: yes.
0: Kusikiza joka nyejuri angai kutangara kei baada ke
1: ni kesho
0: kakati ya neja mi nimewasamehe lakini msipige simu usiku leo niliona simu ya saa 7 ya usiku hata mpaka mnafanya naeka simu yangu silent kitu sipendi kufanya
1: yes.
0: Hama rara saa 7 ya usiku shuali
1: yeah.
0: Aro unapa mnafanya watu wanachukia ule Mungu tunaserve.
1: Mm-hmm.
0: Kwa kwani huyu Mungu ana order?
1: Mm-hmm.
0: Lazima upigiwe simu mpaka masaa fulani.
1: Mhm.
0: Nani huyu Mungu ana order? Mungu ako na order.
1: Yes.
0: Na inabidi laje itero hapa itabirisho.
1: Yes.
0: Ndio nikaja, nje ngolonge duko.
1: Ngolonge dogo ya.
0: Neje niare.
1: Ore
0: ngolonge na bisha na neje minte.
1: Yes.
0: Maisha yenye siguzi kitu.
1: Yes.
0: Pasare yenyanga ninyangai. Ora dundumuret, ora dole na baso,
1: yes.
0: Sindio?
1: Mm.
0: Kupumzika lazima. Ara ntai singani, usifanye kazi mpaka uanguke.
1: Yes.
0: Pumzika.
1: Mm.
0: Lala, kulala sio dhambi. Lala.
1: Mm.
0: Juu ile siku kore ngolonga gema josesenka, imekasirika ujaipumzisha.
1: Yes.
0: Nindaru wa bagi ndokiti nemeti. Kore kulieto kiti nikibagi, tanara ngara kitu kienge?
1: Kienge anga.
0: Kejianka ino kanyopite John Nyeneja 0702-393917.
1: Araki 07-32 99-212-3-2-3-2-1
0: Kabisa.
1: Yes.
0: Kejianka ino kanyobire joni nye neja. Kanga isobo logi yok. My and family. Ewo.
2: Ibo
0: oleng. Ibo oleng.
2: Anambazo?
1: Yes.
2: Soba. Anambazo?
1: Mm-hmm.
2: Anambazo?
1: Yes.
2: Olamitu nani?
1: Olamitu nani?
2: Yes.
1: Mm-hmm.
2: Rundwe nyanu marile kwa
1: oke? Mm.
2: Arangapu nyanu nani? Dwa marangapu nyanu namo
1: yore? Mm-hmm.
2: Naikiru.
0: Mamarara ya?
2: Yeo.
0: Mirara doshi ya mwani tanari shara. Mari nino swanga ina iku nagine janani atatamani uyo Mungu wako akotu general. Ama dita na gitu mitu wanka hii minosu wajo hora penkata na je neju ABCD nas ABCD ama rinijo aru mitu wanka hii rumitu wal marilai pokin amitu tenyo toli kyo yanka ino vizuri merangwa ratunga nake yanka ino mitu
1: yes.
0: Isha yanka ino metotu wana ni akutu hivi hivi maia nelo
3: maia nalo
0: yes
3: ibo oleng ana nabirika mausa.
0: Karibu sana na pirka ya lagu wa kibaye ye. Eh.
3: Hello.
0: Ani ngito?
3: Yangaya ya lara gulie.
0: Ala. Olo gulie yuk?
3: Lara gulie di.
0: Ehe.
3: Aramu yandari ngito mano na isha na lagu wa deungan.
0: Ehe.
3: Naira nama nyangosho wole.
0: Ehe. Haire jangosho geduri nikinda nyamal. Ehe.
3: Ale yangaya yora gwa na nabuwa ya na wole nesha di.
0: Ya nyama lina banji
3: na tanga ya nabu
0: ehe
3: na nami kwa na jengi ya yoni
0: ehe
3: asi wa mwe na ure raza zaza ni saru munu bo
0: ehe
3: ya raja alobo au muna ngayi
0: imwei
3: amwei ya barage
0: ni yetari alabu ala umuna ngai amutaboshi yu umuna ngai
3: alo rengu ngoma homo mbong
0: ehe tongu ngisho mo
3: ee nadi ngangayi ni ngoro ojo loeri
0: ehe
3: nebo ni ngasi olo e pi
0: ehe
3: kituaga mario bawen ayunununji
0: ehe
3: najoje
0: ehe
3: anye diga yeye kisa nadi gondo mwende ngayi ya mpa isu nye ngayi
0: ehe imboru baka pengo mono
3: ee zio zio loera mege rasha penyo rasha mbalena rasha loera nti jane nangaji gana
0: ehe
3: na jogi nagilo nukua paama ade raga raga genji nisu daare limu
0: ehe
3: ego di uwe nangaji nera lera shamba
0: ehe
3: niru jirade na jogu maranya na mirku zoro ganyo
0: ee walunga ni doari gilai yogungu lakini ujashituka
3: sara kangai wana wana osho gani kama yukonji na jogi mwiredo hii
0: ee
3: tunga njere gara nge zela nge osinda marogo
0: ee lara
3: ngele ngele ngele ngele kita nga jike na nyewe ngele ngasuna
0: ehe
3: aje maro mono zwa o
0: ehe
3: na mona je yankai ore le na ila ranje kwenda ni na ni kwenda ma mo sigira ya maro ngolo na lo yaga ngaro ngolo ba sai
0: ehe
3: na ola na do ngorno na ba ile baro na do ngorno
0: ehe
3: na arenga ma
0: ido ga ngorno
3: ngora ngorno
0: ne ga arenga ma
3: na arenga ma
0: ehe
3: aje yankai asi
0: eh ujapona ni ndaro aishanga ya na shenero ni tunchu
3: nede yi shanga ya na sha yelo waga de chu
0: ehe
3: asina de ya wanga de ko la gara
0: ehe
3: ni du wir gara
0: ehe
3: ngadi ya ro de
0: ehe
3: na si na ba ran je ni de ra meru ra meru ra na ga dum ni ara gon
0: ni gi jingi jo ni ru ra
3: asi na de ro le de no gre da la si ra ni
0: ehe
3: ni ya gen jo na wen an te ni na je na ni ko shi la
0: ehe
3: na ya woni ni ge ya wo na ji ga ichi wo ga do na wo
0: ehe
3: yu baga da na ga
0: ne ji wa ne ni se jo
3: ne ri wa ma ya na ga nje mu nyu che na do ya na ra na lo ni na tigra ni na ja ga na ji ora ro ga na ji ja ga na ji
0: kese ba
3: na sha ga ya na che na yelo no lo ga ra bu nge na ga nya
0: amen
1: amen
0: wow Papa tankarle yeso ashira nkarage na shageni sho ashira nkarage leki shune
1: amen
0: ore na nerejo tankutuke nye nolonga baye merabaya na natejo ninye tankarle yeso kireja ashira nkarage na shageni sho kere itipo kiweji nikiti
1: amen
0: kireja ashira nare yeso kito umuno

0: Oh yes. Kabisa kwa retere tutanga Maye ni feme lao.
1: Hello Maye.
2: Yes.
1: Amna.
0: Ewo. Ibo oleng.
1: Nasozia.
2: Ole nampasele.
1: Ole nampaso.
2: Yes.
1: Suba.
2: Suba oleng.
1: Ayaya anga leringare rey araldai.
2: Mhm.
0: Ora ba ba yel luna ge terre.
1: Eh.
0: Larin to monari terre.
1: Eh.
0: Subar or by a little damn up he.
1: Oh,
0: Cora Gavadie.
1: Oh, I got a little
0: Mirura P.
1: Mirura.
0: I
1: am a son of a mother, dear mother.
0: Nyona rase.
1: Tu was a
0: Larini mjeza na nishu.
1: Ana nishu.
0: Yani mirula ba yeke warewere kone perula lukana nirete na doya a nyudu a ingwaru nipiki njo.
1: Uwe nabwa ya sara monara sita amoja na aitara nana vishre.
0: Tena ba sara mon arendiba? Tina rishara vitero nyama lenye? Ne wora rasu baru.
1: Kwa sababu ni shuwa wa sisi angalia na sisi na wali mata angalia dunia. Asto wa busi.
0: Amadi la narisha la bide raga nyu ta sonyo.
1: Na wa si kaya ni ko umunang kaya ko atin niya kami ko napaya siya kalar ko
0: na ba mal na wala ba ako na gawari dua ka na rad dua ka mayro na niya muar a umun
1: ano ko umun
0: na region niya pa niya raga lar ka wan ba mayro ka na ruhay tasa
1: iba yas na kusiyan na yon to ba malawon na mal siya
0: niyo ka kanya reno umun na niya ka isuwa gi Hanga apa nama mon kewari ye ke iya nan ninye? Iya,
1: apa sih awam hari yang macam?
0: Oh, entah ya kita pergi rawa mon tan. Ah, baru dua nyama rari tin ninye. Nening yang kayong ko mono entai pergi ra. Nishu ninye. Wow, amen. Asholing naira yang papa dan karno lai turia nyesu.
2: Dan karne yesu.
0: Asholing kara gana gara ino na jinaira yang.
2: Ashe papa.
0: Erisipe, ajuge jinaira yang.
2: Dan karne yesu.
0: Anaira shure erishara olele nyankai tenkomono.
2: Amen.
0: Tankara ke uluiduru iduru kwa graba itanyamalo rupa yele nye.
2: Oh Jesus.
0: Asholing kara gini roni ngamere jogori nenetiare. Aragoku ni tangara ngara na ino niti tene boni
2: cha. Tangara na yesu.
0: Asira ngara kite jokori na niya niya nere ankop na eni sinyere shumara.
2: Jesus name.
0: Wala na nere na ninche na kia nge na iduru kengite ria.
2: Amen.
0: Asira ngara kite ama siyete kipira.
2: Ashanga.
0: Neme gilagara alene lemari. Mere na isho yu mere nkai oro isho rinimpogi tangara na yesu.
2: Tangara na yesu.
0: Asira ngara kite siria nini ya wele mari.
2: Ashe.
0: Kirepe ngara na ina amira nkai.
2: Aira nkai.
0: Nare yesu Christo baba kite sere maye.
2: Amen. Yes I. Amen.
0: Asoling naira yangi maya nangayole. Idwelo naira yangi rejo sasa nilibadilisha badala ya kukesha. Imagine wamekesha miaka 12.
2: Yes.
0: Rejo badala nikito niaka ikesha kesho. Mairadu wake nenyo.
2: Komono.
0: Nenko mono.
2: Amen.
0: Erilu nganakila igire ya itegemeage peki omono gini peki omono gini yake.
2: Yes.
0: Nijo yi. Kuwa kama naira yangi. Kore peki dumole iriruwa badala ninchir.
2: Yes.
0: Nidumunya umono.
2: Amen.
0: Teneki mitike mwaya nirura.
2: Yeah.
0: Ni omon tiatu inarisha tana. Peme ya kunagita lanjo. Mm-hmm. Nemere ntuki nituno tengito riekipera.
2: Yes. Hallelujah.

0: tiniranyi lo singo lo rejo Aisho angai angai ruange sisa yani angai Aisho nda personal amen
1: amen
0: ke janka ino kanyo birejo nyeneja arulingo ina shangani shone mashangani chobukiraja imeningia proper
1: yes
0: wala ndata sarpe mwoyu akupiga masimu endo ushokinga ni ama romologi
1: yes
0: erigila yagungne lobo
1: amen
0: nejo kanka hii ni mimi na we
1: na wewe
0: etieri shana nati nikirasagini sio time ya kusema aki woye woye yae woye yes woye siji erishana njuga kanka kore tene na nono ngai
1: woye
0: pimba lunya ke arage pimba lunye merianga irugi utokeleze ama utokeleze
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: oh bera walanga yongo monono no rota atengiro kuoto ni omono gisiye kia waniru kajo erase aneni to omono
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: ke janka ino kanyo kite jenye ne jama yene femi lao
2: maya nase malo
0: ehe
2: mamnya
0: eo
2: yes jankai
0: amen
2: alenambasu
1: yes
2: yes yes only
1: amen
2: oh gedi yanga ya ya lamitu noni
1: mhm
2: aro mitu yanga ya ya nambaso
0: kegi jinjenga iwe kwanza ya mu me eron nyemi mara nga saite runyangar nena mwela lege ilepsha gini shoniri gino
2: akaji raeli narimero
0: karibu sana raeli
2: amdak nanuwa nabarasani romo noko rangangwa la sakaya eralonji
0: harana ba mrara bagumok
2: nanya nabana hemongero sero
0: anabarasa tendeta ngalo eron nyedwe ya silonji
2: ehe eron gera inei pokin dosero
0: erushugunye muj
2: erushugunye ngara ini dosero nabagara ini na imena mara ladin maromon maromon obo
0: ebayang
2: ebayang
0: yera bankara na shomodi ya ngara japa kwanza amgelele ngara
2: bankara na imena ngara ini yare layo gare ola yamishi ora ngara ini ne rengiro ola yamisho
0: kama bela la yamishi ne shomon kera netungwe yengera dia
2: erungwe yengera dia nena damu
0: nelo lari naja
2: nelo la alari onusu
0: ehe
2: nele lele mere ngiroki lari karibu roma
0: oh my god lari 10 amele lo shamo lari onusu medamu nyaja era ngera 5
2: medamu nyaja era ngera imed egera nare ngera yengi lase uni nere niare ana nabo
0: ehe
2: enabu irongulia nasari
0: ni nwa muji
2: nebo ni ngera ine ina lagwa nga ingera ine na mwenda gare jashe azia ganga yashe na degu lebono langa ira ngera ine na arushu unye ya ngara ki ingo mwono inyi ore ino long nebo ni ngera ine indariki nise rala wali unwan ege eru ake agara mwani ki ake ilahe
0: pogirare
2: pogirare
0: nanda muno langa joki mpo tutuoti ine weji tangangwele saka ya joki ntu shugunke jege nalu
2: ora kama mwani ki kuna ngera ine na lengo mwono angangwele saka ya nangala lukonya
0: wow amugi bozu zaba
2: na wa umuno
0: wow
2: yana na yagwengera inuno
0: amen messi si yankarna kai
2: na hera ngai na ile kunya mala mirunu ni laya mu aro miro
0: erira rang tangu mwezi wa 4
2: erira rang ngara ine eru ras badi mebura o kuna shi na bana ari wangara mebura ni alaba mira erangara subari
0: ama dia ba bebo ke ugi shaba
2: ega ugi sho ega me sho
0: nenyor mira
2: nenyor mira
0: arele no rangera 5
2: are la na ngara imet ar mirare la oso enaisha ke duona dawa mayulu
0: enki angera ke du
2: enki angera kaya ke mayulu be na mayulu sunam
0: kora la ba liongwan ke gra je rinyu no to ne rinyunye haleluya
2: tari gini serebu
1: amen
0: haleluya
1: amen
0: me shori anga yengi to wow papa magilani tankarne yesu
1: ashanka
0: megi yulo nye niki ngope yiki noswa na shaginisho
1: god ashi
0: agiti yaka yuro lava lingwa no lava li rinyuno
1: tankarne yesu
0: kanga inale kayoto rinyo kulo muran kulo lewa tene meye jehovah
1: iya gankai
0: kanga inale kayoto rinyo eisho yengu sete na yeyo tene meyo laituri
1: iya ke papa
0: neru shugunye anka yeserian eru shugunye megore ugisho eru shugunye tumaite na baru ugiting
1: amen
0: na ikite jashe tankara kena rinyuno noto na banchi kenga manka ite kishoro za mashekito kirebe nkarna ino tangara kena kiasi nola ito
1: tangarna yesu
0: ashe tangara bara ge me gilai pang wala itu dia nanka ikita siria na manyishenye
1: amen
0: kinto robilo ni chanka yae na ikita sinyankar nenye
1: amen
0: meitoki ni aresile enye tankop tankar nola itu dia ni yesu kristo
1: tankar nenye wale
0: ni chankai meitoki ni ametoki aresile merai meresile on mera
1: amen
0: meresile angara tankar nola itu dia ni yesu kristo
1: tankar
0: nenye wale ni bwagi na ito biru meturu kunyang
1: amen
0: wale ni bwagi na ito na suankai meresha ruang
1: amen
0: kiti ya sherada rasun tenche itenye ngoro wala shere suntai kinta saa shere suntai kishu yenye merara ngarno la itoria ni yeso ashera ngarage nita walike yote nebala kirebe ngarno ina amura kitoka ashera ngarage nageskore na shagi nisho nena ontara siyankai megi labu angata tangarno la itoria ni yeso kebua asisho ne shugunye wala itoria nankai tangarno yeso na age shugunye nankai anabaro tenkiroshi tangarno la itoria ni yeso kweso kire joyo kashe ashera mpirisino ashera ngarage nanira asa megiri gine nintungwa yoko wala itoria ni ire joyo kashe Mare Yesu baba gira serama ye.
1: Amen. Amen.
0: Kimaya nanka yole. Wow, asheti na shage ni Israel. Wow. Tarehe 20 December 2025.
1: Yes.
0: Ni nyapa kiro muno kito. Ni tena muta ajo launching. Ya ai ngase yishitata. Asheta ngara kila lopo numashoi. Megira ajo kalu ngara kila launching. Eru na nara satero liki lo saka eno longa ajo. Kiwore ratu duena ruma me launching.
1: Yes.
0: Ya wala ra oltu ngana kegire mka yao.
1: Amen.
0: Tina angole saka eno rena paru mono nikito mono kito. Na nuru ra renkera yenye edukoya.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Era rata ngiti ya yoni.
1: Wow.
0: Ojira ra keji odupoi.
1: Amen.
0: Enkera yeno mono.
1: Amen.
0: Enkera yene weji.
1: Isai.
0: Negi njanga yanashe. Tina ngole saka anoto nana ina rumo noni. A rumo no kapati radio ba kitumo physically. Era keji ngaji.
1: Amen.
0: Ayadeka atimpisha. Mtukiti na asira nkai.
1: Isai.
0: Tede mura ajome ama ya na asira. Mendungoret. Mwale nambasu.
1: Yes.
0: Empiris.
1: Ankai.
0: Ankai yage.
1: Amen.
0: Maya nefume leo.
3: Hello, mom.
0: Eo.
3: Nisiangai.
0: Amen, amen.
3: Ndugu wale nambaso.
1: Yes.
3: Nisiangai.
1: Amen.
0: Ndugu.
3: Kaji Joshua.
0: Karibu sana Joshua.
3: Kari Nkuruman.
1: Wow. Aha.
3: Ure angai ya inageji Olamitunoni.
0: Olamitunoni.
3: Mwezu wa pili.
0: Elari.
3: Elari.
0: Aha.
3: Na mui.
0: Aha.
3: Ura kipa mui.
0: Oo.
3: Naibu ngingiri ya hea ya magami kiji enjoyed.
0: Kimiti kinyo?
3: Kamiti hii ahiba.
0: Itaki ucheke?
3: Ya nila kweni.
0: Mi kweni pi?
3: Ma kweni, tanaja kweni na ibunye ngili ya kia ngerna abu.
0: Yanu kitaka kucheka unanyongwa?
3: Na abu. Na kweni ya kini.
0: Wala hini ni kweni nao uko hapo unacheka for free. Wala napase kucheka. Kuna kitu inakunyo. Lakini wewe msikilizaji kore hiyo line ni ngoni unacheka for free hujanyongwa na kitu na hutaki kuambia Mungu asante. Nije kikweni unanyongwa ka?
3: Na gori hasore naye. Bora kaga bagini.
0: Eh, yani ulikuwa unasikia. Sio kitu ilikusumbua sana.
3: Kore wewe na grand sore na kile daktari.
0: Eti al daktari ne wewe.
3: Eh, ni jo daktari apa na gara gori ngiri ngela kwa yeye. Ajar gule, oleh itu berkeretakan
0: kan? Wait, yani Edwana tinikwa ni Edwana kiti untuk ini kita guru nito ijoye.
3: Eh, pagi
0: tu. Oh my god. Ay. Oleh itu mana nama unacheka for free? Unacheka for free. Nito kari joki angkai asir angkara gengkwe ni anai demarekwe ni for real tu.
1: Ni serious.
0: Ah, we utupigie simu tena. Utupigie simu tena. Kila kitu ushina simu. Wala ini ningo ni unaonanga kama kucheka ni mchezo.
1: We.
0: Kumbe ni miujiza. We. Unajua naona huyo mtu adult hierarchy tonkonye. My friend. Ninajua mko na emeda mabanga hivi na maide marekweni.
1: Yes. Na
0: kuna cheka na macho.
1: Yeah.
0: Happy Mother's Day. No ye yote mwaki wejinda bananiti. Emegire shire maa yene fom. Iraki ye entomo noni.
1: Yes.
0: Yere nkerai omera. Kia magia gende nye?
1: Yes.
0: Wachana nao ingine wajaolewa.
1: Yes.
0: Mukiolewa mutakuja tu mutapata Mother's Day kiwa. Aikenda
1: yeah.
0: Mali.
1: Yeah.
0: Father's Day I think tulikumbuka. Tomono pokin. No ye yo pokin.
1: Yes.
0: Arijudona nu itoishe eruisho.
1: Mm-hmm.
0: you are blessed.
1: Amen.
0: Irema olungani pogino tibika kanga yenkuset.
1: Yes, I.
0: You have a womb. Yera enkuset.
1: Yes.
0: You are very precious. Imagine kinyora nga yewonchi. I think this is the highest assignment. And then kipoto tashima raisul. Wachana na bishop na bishop. Mimi kwangu mimi. Wale nkipototo eshumara aisol.
1: Yes.
0: Na njere kincho wake mkuset. Nekintoki ishwe ntoki naimwa. Neve nabu.
1: Yes.
0: Jii nekinchori weji workshop. Waltungani pokinu wara workshop. Yes. Waripekanga yi workshop neye.
1: Amen.
0: Tanga mwema yanaka itangarne yesu.
1: Tangarne yesu.
0: Keshiba kinura rantai. Ire ne weji nira. Kitoka mali yamba unatoka.
1: Yes.
0: Ekishiba kinu ye katukul tangarne yesu. Malta nagila alashele. Mayan. Hello? Hello? Hello? Majoke nje. Kakata tiniki ndipa atu ni taarifa. We Rudy.
1: Yes.
0: Iyo ushuda ya kicheko lazima.
1: Yes.
0: Iyo lazima tumalize. Kera sababu.
1: Yes.
0: Kera sababu vishu yu kangaina shakenisho. Mayen. Siwe ya ya. Kire jona aji. Encho nafasi merushu kunye. Wala na aji kira ishu yungi na shage nisho. Teja arumitu. Ejite nekweni.
1: Negori.
0: Negori.
1: Yeah.
0: Paka daktere kasema ame meza nyama. Kamunyoka. Sharani kage mwanda. Sharani mwore ya. Yare nguye toleki.
1: Yes.
0: Anyway. Wala iti ningo ni kiti ya rishara sido lengi kujo ola sarteto maya. Maniginta bologota adena kideshi ningira ingasaja kako kulo kwenye ikonji. Haranya iki kwenye amweto liki kujo kore mkwenye. It's a miracle.
1: Amen.
0: Ucheka tu ni miracle.
1: Kabisa.
0: Wes ukiungoja miracle kubwa. Yeah. Anza na kicheko. Anza na nini?
1: Kichako.
0: Na kicheko.
1: Yes.
0: Nderu nye enkwenye. Ninye miracle ya duko ya sabuk.
1: Amen.
0: Olengo lengo lengo. Tanegero nende marekwenye. Tapasali nguna ja.
1: Takwenye.
0: Tende mure ndo iwe ino wana saiki grind ni taarifa. No sielo mwani mama ino. To ni ngurana gesu watu.
1: Yes.
0: Alafu basi. Niridu teneje uwe joshi nirabala. Tapasali redu.
1: Yes.
0: Tenizu wakata jingwa rgela tele mama ina. Adola jage yara karashi wakira ito ipore. Sawa igira ajo. Arubulo maadi majing. Pa mejing dendro muno nino. Mijo kishema siye ngwarai. Na arana yela ajo melutuwa limwasi parati yagi meroshi mbisha.
1: Yes. Mwana kagenya ibwirare anjina nai
4: Maya FM Olaini ningoni no namba sidan tenolong nena erishada ino ninde maishinda europeani kumokte mkwaito inalelege ronya star 462 hash te simuno nilagi lurubo kusobo tiatu ilelege nchori nitu mengidi marani suli europeani nakataki wari tiatu ilelobo gisile nerabo kiza wadini na abasha nede maini suli mpaka ngalusuni ibu ni toldaika yaki kelele kweling ronya star 462 hash nige lurubo kusobo tiatu ile nipikpini no esi simu. Ekidungi chilingini tikita mwona udake, nitu merishwara ni nchinta ye zawadini mbali mbali ambaka nkalusuni ipu ni toldeka yake. Kainyo ya nyeta, ironya star 462 hashtara, nige lurubo kusobote lelo ilem, ni nchinta teno olong.
5: Inkorokyo Lomon, Temayen FM.

0: Kabisa my NFM ewangan ono show enkolong nikijo ene Mother's Day, right?
1: Yes.
0: Kage migimana iti nikishuko gine na do shagi ni show.
1: Yes.
0: Wala do maasani.
1: Hmm.
0: Otarijankai ange cheka. Maia nila?
2: Hello, mami.
0: Itu shuko nye?
2: Arishuko nye.
0: Jome subarankai nja ayuri online.
2: Ayo nija.
0: Eji neja al daktari ni kunyongo menyongo ananyama.
2: Eh, na kwa razo sewa mimi na kwa nyama kaja hotel.
0: Eh,
2: na kwa na age aye mene ba
0: di
2: kwa kijana yote ndio yeye buter. Eh, kuna customer anataka nyama. Eh, pa kwa kwa green
0: kuna
2: mali pa na hotel. Na kwa ngi na kwa rufinya nalo.
0: Eh,
2: ajumwa hotel.
0: Eh,
2: anda ufungio mandai.
0: Eh. Unalala na maji hapo kando.
2: Maji kako hapo kando.
0: Kai, shetani wewe. Ye jalama yana ba balai. Are you not taking siara ni lo single for the next 1.5 minutes?
3: Amen. Like,
0: live. Mari agira rana giangeti mingi lakara. Kero nage ejipa balang olo mayana.
3: Amen.
0: Hallelujah.
3: Amen.
2: Ye jalama yana ba balai.
3: Ye jalama yana ba balai.

0: esimu nabayie sindio
1: mm-hmm.
0: esimu nabayie chakuna mm-hmm. sai
2: Mayan hello Mayan
3: hello
0: eh hey, hey, ngai
3: the way nejo horisi
0: Mary ngai
3: Tikoyan
0: yeah
3: Tikoyan
0: Tikoyan
3: uh-huh.
0: Radio 46 City?
3: Eh, we need lotion.
0: Lotion, okay.
3: Eh.
0: Uh-huh. Keria jintai norore. Nidala jogi za yola bangai.
3: The Biblia.
0: The Biblia.
3: Uh-huh.
0: Eh,
3: the java yola baya, I tell Erani Runye, yolo undi vengu sere muruni.
0: Uh-huh.
3: Eh, the Biblia.
0: Eh.
3: Jeremiah 1
0: mpaka
3: 5.
0: Haya, aso ling. Erejo lungana kumogeji erone tuapikenyo. Enkusete yeyola nje. Kesepa si. Meisi salaturien. Kesepa si. Mera, enkai nikitanga saigaja. Ayolo. Tinitipika enabuke Jeremiah 1:5. Ira very right. Amen.
2: Amen.
0: Tinitipika legai. Sirataki yipo wakino imaki yengito birunoto teneti peka Galatians 1:15 kiti yake sawa teneti peka Isaiah 42:2 iti yake sinyenyo sawa mesi sola irurieno naugure wa shindi langi la Bible kegili mubadai kake tayari Florence Ramson yera Biblia Florence Ramson amu nyedwe na doge yera Biblia kintu kali mula lukulika wa shindi kage debo singa lankai arulikei marushiko ginuro singa lankai orwastai ole nambaso engulun osalaba
2: oh yes
0: amen
2: amen mesisi yankai
0: amen. Amen
2: hallelujah
0: amen
2: ngerana jai magi engulun natiatu osalaba le Kristo
0: mm-hmm.
2: ena tepat osalaba
0: uh-huh.
2: tengurua la shumba the value of the cross
0: uh-huh.
2: njere urababelotu yesu newa ya kiyok na kitorienye tosalaba lenye
0: mhm
2: urabiki suma ito kiorore yoti mbuku oroman
0: mhm
2: masuma oroman ematu metur kile rumo nobishana piyolo wajo ure ti hatu nkishwi na tetwa Kristo
0: mhm
2: na indi maitoresho nintore pokitoki
0: amen
2: eji indi mara inyore ntoki na jingu
0: mhm
2: ure ntoki ninyora ninyo meri jingu yes ore ni miyo na nje maike noi amungira itoresho tenebo Kristo
0: amen
2: to salaba
0: mhm
2: mesi sio laidori yani
0: amen
2: maso malo royo ti roman imiet to monono abishana
0: ni jerore lankai amayawa enguki oltungani ewa enguki oltungani obo engiruria ekea taylor tungani obo keba elusu empiri senkai ayaki ulingo oninye nedi melelo ongamu inatembori pokin meitore shote nkishwi tiatu wa Yesu Kristo
2: besi siyo lazeri ya
0: amen
2: ya uwe ngoki oltu nganyo bo ngop keya
0: mhm
2: ure nele ure keya ile kaitu nganyo boji Yesu Kristo
0: mhm
2: na ya uwe nkidemata na ya uwe nkithoria
0: mhm
2: nejo kebelu so besi siyo soli
0: amen
2: nekwere tata kira kanisa eji rejoro reilankai Indo nde maitore shoti ya tuwa Yesu.
0: Mm-hmm.
2: Amote lo salaba kita ngamuto ina kithoria.
0: Mm-hmm.
2: Mesi siyo la thoria ni.
0: Amen.
2: Ure dike ya Yesu Kristo.
0: Mm-hmm.
2: Ninyaba ke kire shito.
0: Mm-hmm.
2: Me laba mwone kumujo wata asate sijui ibeleke nyanabare. Mete naisho.
0: Mm-hmm.
2: Tolaba sirua.
0: Yes.
2: Itobiwa nabaa yini nabaa kuliai.
0: Mm-hmm.
2: Eta asar kuleka mwone kisapukin.
0: Yes.
2: Ura bento kisapukin kire shito.
0: Mm-hmm.
2: Kira kanisa.
0: Yes.
2: Kira lairuko.
0: Mm-hmm.
2: Na keye nye.
0: Yes,
2: Messi sio la zuri yani.
0: Amen.
2: Peye kuzuma itoresho.
0: Mm-hmm.
2: Amude nedo lozu ni nyakwa ano lasar longo.
0: Mm-hmm.
2: Longo kang.
0: Mm-hmm.
2: Tuni ajete kana iyo ko singa langa ipetero etwa oldungani subat.
0: Mm.
2: Tole me subati.
0: Yes,
2: Messi sio la zuri yani.
0: Amen.
2: Nelo tu ele aizogi show you Paul mbolo ni ronjere e wadi ngogi oldungani oboke haya.
0: Mhm.
2: Nelo tu Yesu Kristo. Ni show you empiris. Maitoresho ti ari nkishui na ri adwa ninye.
0: Amen.
2: Messi sio la zuri yani.
0: Amen.
2: Hallelujah. Nego ndonga na lengai. Emaka izogi osinga lengai ta matua I think is it. Mase mase ro lengai yote amatu sit.
0: Mhm. Inabuka kwa Roma.
2: Nabuka kwa Roma nikisoma mase mase nyenye kwanza. Tumununio bo tumununio ware.
0: nejo rore lankai 31-32 nejo kaa naa kijotana ama ate neti yanka yankala kalo idema tegilu noreyo eitu eiboyo ninye iloinoti lenye kage ishuru eitu eiboyo ninye iloinoti lenye kage ishurua ninye tankara kiyo pokin ama erasaina ainyo naitoki amitiki ninye eisho yo pokitoki pesho
2: ningizo? Mesi siyola zuri yeni eji ore die ni balakinye kiyo kenyorata wengi demata nkai nikenga mwenye pokitoki nae lesa laba le Kristo yizo ningajo ama edejo kaji kijo tena yani entoki ana nimidimi atolimu amerejo kaa naa kijo tena ama ado yite neti yankai yankalang engayo idima tigilunore yok nejo etu iboyo ninyi lo inoti lenye kake eishorua ama aneta asaina kanyona itoki amitiki esho yobo kitoki pesho
1: amen
2: etu thadi agelu mesisi ola zoriani metore ntokiti naata ltunganak me kete sabu natasa tenkai mesisi ola zoriani amu imagine meta dendoki nindima itaiki enkai nalang usalaba olasar le Yesu Kristo hakuna meta ntoki nindima itaiki makado ninye Daudi to gerembe ama tuyonom ore bisimu zero gere le tomon nejo katon nanu atayie haja olasar lo ntoki napir nisho osarge lormongi ama naji tenaa kesuma shata kaaliki ninye amu enaayie enkop pokitoki natii nekitodolu ajo tenaa koltungani eyieu nenya amu enenya enkop onyoo pokitoki natii mesisi olaizoriani kake ore pelotu itayie Yesu Kristo enaa olasar nitodolu ajo keidim aishoo yiok pokitoki keidim aishoo yiok pokitoki naa pesho neti enkinyanga mesisi olaizoriani ore pisumorore yioti koronsio matua koronsio le liare na le dukuya liare matua miyoto kele tumono bishana
0: nejorore lankai chote nabuko ilkorintio liare matua miyoto kele nye le tumono bishana neku teneti oltungani atua Kristo neta ingita nyanyu kutu ngejuku edulusei ya napamu sana ngora nilutu ngejuku
2: mesisi olaizoriani
1: amen
2: Anyari vile joki neja. Bwana Yesu asifiwe. Mekura anketa na baki boye. Nye maka pol ta matu ya toroman. Ya matu set. Eranga saa jo te nabishia na tikita mongon. Ya melo iboji nanu. Ay ngurie ka on. Orke pare toba neja. The greatest apostle. Nye lotu ya ngurie ka on ajo. Ya melo iboji nanu. Ay nyua kenya na itajo te lese solo ongo. Kake nye lotu ya shorugu mbolu noto. Mbolu ki noto. Te matu ya toro kaila dukoya. Nejo. Mekure naare ereti keya. Mesisi yangai.
1: Amen.
2: Teatua telelo ti Yesu Kristo. Amu nyo. Ara lagudua nanu ngeza napat. Enke ya ngena teatua Yesu. Aizu nguwa ngeza napat ekeya. Ongok. Mesisi Yesu ole.
1: Amen.
2: Kake rasa tepokin kuna. Tosala bale Yesu Kristo.
1: Amen.
2: Imagine. Ure tanakata yuk. Tinike nyoraa kira kanisa nari. Ena golon yangai. Naa. Kibo nwa asimba na alangi napa na atasar kebareta. Amu meeting ya mbiri sangai. Ne meeting ya ngolo nenye. Warabata nkade Musa, nejinge ngudi. Mesisi ola zoriani. Warabata nkade Petero, nejinge loipi. Nekishu unyo loipi waltungani. Warabata nkade Paul, nejinge ngitamba. Nadi ya tana gira kumoka asichore. Ay menake. Nadi ya kana ajinde, kishoru ya nkai yembolo kinoto. Emirishoi. Tepoki goloto ne ma ne nyejuk ne asishore tena rishara na re nide bayu na goloto ni wanga ina bolokinoto mesisi ola zoriani ne gwa ro tata kidim engai ne na tata le lolto iloloito saisi enkop na lolonga
1: amen
2: kidim engai rasiore le lolo ni shunyo oltungani kesishore engai le toilo ni tajeu oltungani kesishore engai le toilo ni kelaku tengwe tendoro ni naje ni gira ima
1: amen
2: mesisi yeso le ne gwa oltungani le engai kai tata maite ngenda ngarna yeso ore na ke yo salaba le Kristo tinengwe jikita ngamaitie nkitoria tinengwe jikita ngamaitie nkishui Hallelujah.
1: Amen.
2: Tine ngweji kitha ngamaitie enkidimara.
1: Amen.
2: Tine ngweji kitha ngamutie seriani.
1: Amen.
2: Amweji aga, aisho ande seriani. Nemena ya naishoru yonkop. Mesisi yeso le.
1: Amen.
2: Yola ajore tata seriani naishoru yonkop. Emelua mdiwe shiage al-shabab iljeshi le Kenya.
0: Kuliolo.
2: Neluwa mnilipua ngweji. Kake angaina luwa mengai.
1: Meti.
2: Na vile jesho ande seriani, nemena ya naishoru yonkop.
0: Kesibabi.
2: Mesisi yola seriani.
1: Amen.
2: Na oltungani le ngai ore ena seriani nikita ngamutu enkai ne enkidimata epookirishata irura Ito honta. Iloito. Inyide nda. Iyade sumash. Iyade nda ninyo omeara. Kesi shana kidematenye. Tepogere shata na isho yu. Ninyana nyode jo. Nabere jo. Nisho yu maitore sho.
0: Amen.
2: Tenkishu inati atwa Kristo.
0: Amen, amen, amen.
2: Mesi siya sole.
0: Amen.
2: Otunga langa inaoka inaitenye nda rata nkarni Yesu. Ureka yo salabali Yesu Kristo. Ninyama radamwe na ake. Kira kanisa.
0: Amen.
2: Tine gino tankarna. Tine gino zo enkwetoi. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Mindo kita ranyo ramea kini yondo kiti nomon. Amwezi ya kayo korode ilangai. Oloi bilo. Legulia na abu anu. Kakore nke wan. Ne ni aji.
0: Ene
2: Kristo. Mesi siya sole.
0: Amen.
2: Kayi wakeni kisumu rode yoti ene obaye. Tankarna e Yesu. Kira rol daika yubaki.
0: Rol
2: daika yubo.
0: Yes.
2: Ashole. Maesu ma na buku. Efisha.
0: Lefeso.
2: Ya. Matu wa yare. Niki sumar gareri. Letomon. Are.
0: Nejorore lankai. Tomonare.
2: Tomonare tomonongwan.
0: Nejorore.
2: Baka tomonongwan.
0: Enta damunchere. Ora pa inakata. Miarara Kristo. Nemenke naruru ntai. Tiatu ulorere. Losiraeli. Nirara pa leikinga. Minkia naroro toso tuwa iti lena kisiligata.
2: Ndiyo.
0: Nimiararo siligi, nimiarara nkai itanko. Kage ore tata, tiatu wa Kristo.
2: Oh my God.
0: Ore ntai lola kwa niki hapa uleng. Neti njikuwa kintai tiatu wa ilo sargele Kristo. Nejoto munu ungan. Amuni nye siri ya niyang. Wala ninyo ita yoke ndungotu pokira nabo. Netu roye anabaso ntai enke ba na reshi yoke.
2: Amen.
0: Amen.
2: Mesi siya sole.
0: Amen.
2: Ejimi kinki anaraba. Kakore tangara kike enye. Iti njikuwa kiyo.
0: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Amore daba, ema, amu, ora njisu Bible, ora pa interest hapa gankai, na ito watuwa Yahudi, Israeli. Kakore velo tu Yesu Kristo, ne uro inasontai.
0: Amen.
2: Ne uro inasontai. Nejo niti njiku yoko le alapo alakua.
0: Amen.
2: Mesi siya ngayi angoli.
0: Amen.
2: Ashe tangara kia narishata, merama yanantai angkai.
0: Amen. Nimeke ndepa ke erukishuko gina na naji weji nikitie tone tukipo break. Kire jo naji. Kware kunapo wakinito ningo. Kware na meloni ele rurei. Ure jo Kristo. Ere nkidimata pe ita yengishu enye.
2: Amen.
0: Nere nkidimata pe igila ngamu. Yani kere nkidimata na ita inye. Nere nkidimata pe igila ikaja.
2: Angamu.
0: Enga yege nare ina kidimata.
2: Oh yes.
0: Kake asamu. Yelo kanyor. Ure nanu wei naronyora te le rurei nene wei neshamali kinki angera.
2: Yes.
0: The preaching. Eroligi ya habari angop. Eru edipi yesu etele nemenenga. Ala andikyo. Orore lankai. Nego eroligi ya angopo olo ishu. Omeroligi ya angopo olo otuata. Kore nyela duote angopo olo otuata. Kore nolongi ya unyepiu. Nebiu ya nabito lorora sabu. Amara loi geropa shata ni ajwa wamekua wangu.
2: Neoru.
0: Neoru ni. Era ronkai.
2: Hallelujah. Mesi siya so.
0: Mera nana ndoki naidima rurisha nyarate
2: kai. Amen.
0: Tinigila ajo ara nilikio yesu tankopo olo ishu. Nigila la likio teno olo duata.
2: Amen.
0: The first.
2: My God.
0: Na ije nikwara hapa iye. Orejo mae. Nana nele yira aliki buirane. Ede yesu tarele. Leki ya tarene. Iragira kesi nye. Iragira kesi nye osese. Eji kake meji Kristo raro sese. Neje ulunganak lotu atapa.
2: Amen.
0: Lunganako yolo kini apa ajo kite jona jempiris nekenda itankuruke kea. Kanga idona yolo. Jene jikondunye.
2: Amen.
0: Iti newejo la ini nungone. Ni yura rasi ninye ena piris neme kinke narapa yura rane kinke. Etejo Yesu nanyo nkoitoi na mesipata. Mera lobaiki papa meno ni imaye.
2: Oh my God.
0: Manigini gira ini ninye na maye. Neje ito yuni baiki papa. Mere ningo bibaiki papa. Edwim Kristo Yesu. Mere ningo bibaiki papa. Edwim elesa laba. Lazima bim.
2: Hallelujah.
0: Elesa laba. Amerejo na joro rilankai. Telesa laba kino tuto yopok. Kitoki.
2: Oh yes.
4: Amen.
2: Oh yes.
0: Begera sai. Yera nkera. Toza laba. Yeri nkishui. Toza laba.
2: Amen.
0: Kanga ilole yune shanga yengishui enyera na genya.
2: Oh,
0: lorungano jiru mayune lele singa lankai. Edunano itutumokini. Erejo na ikore number one. Na ewa itutum yoke.
2: Amen.
0: iyo yendekindagi nusodwa wengai zara iruko etu akati iru Kristo erishara inanata karni Yesu aragi iruko si Kristo ni barara ukasema mimi na church tumeachana nimpangpi ukajipa shugli erira ranka isinyana graisho na iwaira aishoru shugli enje aishoyok alikuwa na uwezo wa kusema malodi lo salaba sindio Namba 2 ndio kiatipa na kaijua na ujue kuanzia leo. Wewe sio kadogo, wewe sio ovyo. Ejiko na pesha mo Kristo salaba. Na pele nemenanga nela urbo leta. Neshikwa na pakitoria na darasa ye Adamo if. Neshiko kiniyo.
2: Neshiko kiniyo.
0: Megora yoko, megora yankop naitore yo.
2: Hapana.
0: Era yoko itore.
2: Da yoko itore yankop.
0: Amen. Ja gol tokani leru bungina, mimi sijui unataka utukwambia aje neno la Mungu. Hai tuongea na mtumishi tuone kama atarudi siku nyingine. Na kuje mapema. Alafu tuone hiyo siku neema itoshe.
2: Yes.
0: Labda hata nisikue. Haleluya. Kanga iyo lolo yune shanga yengi shuye nyera na hake. Nye lorungano juto kayuna shanga yengi shuye. Lorungano juto kayuna itutumukini Kristo. Amwede para haba nye uke gira kaya itashira malanka gira reshungo naja. Gira reshuncho iki ya wan aishoke wan nenye. Kanga ilolo gira aishoke wan Kristo tena hake nya. Tankar ni Yesu. Maia ni femilo. Maia ni lo. Maia ni lo. Ewo. Oh, medung siage simu. Miure usiogope. Erejo Yesu gore le lola ibali. Tangop na ibali sinjeri aje.
2: Tashumara.
0: Tashitugo ya papa. Kore lolo nejo gore sinyi lolo ibali ngo Kenya nepok.
2: Amen.
0: Meshi sala irogia. Me lazima nili mwaje ngo gina jarasa. Kage teja ke ga yuna shigo ginanka ya irage ga yuna shanga yengishie mayene fam.
4: Hello Maya.
0: Yes.
4: Ezekiel.
0: Ezekiel.
4: Toka Matapato.
0: Matapato. Yu ni njanga yu ngishino? Wow. Amen. Asholing Ezekiel. Hallelujah. Medunga gina simu maingorisiel nga liria maginono. Mayan efam? Mayan.
5: Hello.
0: Yes.
5: Amala.
0: Ewo.
5: Akayini yu na maja makarata mo ya yele.
0: Rungana kwa yu nejeo, ninjama rangasanga mulelo, rungana kwa yu nangasaya tumore Krista na Ezekiel, Ezekiel ni ningosi yu singalangai.
2: Amen. Ezekiel.
4: Yeah.
2: Kima iya nda yanka yu leng, tenkara ke narorua tani wakai ni yao munu kinje uno tu.
6: Thank you, Jesus.
2: Pito na norungani olakuno tararanga maye Kristo. Niyaku tejo kulo mon, te siya dinanu, tejo la dhuri ya ni Yesu.
6: La dhuri ya ni Yesu.
2: Airu kotara.
6: Airu kotara.
4: Airu kotara.
2: Airu wana olasa ni longoko.
6: Airu wana olasa
4: ni longoko. Airu wana olasa tanolo.
2: Tejo, airu wana olasa ni longoko.
4: Airu wana olasa tanolo.
2: Na airu kuna nuye.
4: Airu kuna nuye.
2: Tonyo rayoki.
4: Tonyo rayoki.
2: Tabaligagi ngoka ini.
4: Tabaligagi ngoka ini.
2: Gerangar na itembuge nkishui.
4: Gerangka
2: naye mbu ngisi. Tujitoke tembu kwa kaya.
4: Tujitoke mbu kwa kaya.
2: Ore data.
4: Ore data.
2: Na ronyo rai.
4: Na ronyo rai.
2: Ndage ngeraino.
4: Ndage.
2: Ndage ngeraino.
4: Ndage ngeraiye.
2: Ndage ngeraino.
4: Ndage ngeraino.
2: Ola jeri neru kona gasu jindarasi.
4: Ola jeri neru kona gasu jindarasi.
2: Eme ore ye shaitani.
4: Ore ye shaitani.
2: Arunga yonda rokinono.
4: Arunga yonda rokinono.
2: Eme ndoro konya ta maromono yol dongani lengai. Papa suba dan karna Yesu Kristo Aisha na she arba murangai. Shere ngara Yesu bari shinangai. Jorore lino ore banga munyo boden kidoria na sheba ke per. Nyara nyermalla eka. Ore dangara yele lege dangam mutwa de kidori nangai. Awu munangai dangam maini jampiris tanga maini jengyono. Tanga maninje yolo unora dangarni Yesu. Je mirisho ira shumara boke ke yangi atorono ne doresho. Je mirisho ira shumara ngi doriar boke n ormari le nye dangarni Yesu. Ore da ata ni nyormari le nyongkere nyana di mirisho ni. Arebe gangkai ginono gangkai. Torbe anage niri amari ye dangarni ke doge Yesu. Ore naena ino na isudori ne melio. Ola diri ani dorribo dangarni Yesu. Amona piris ke tanga mutua. Na ni nyana ribito yo. Tama yen le singali no. Ninde ngolo dangarni. E Yesu Kristo. Kito omono ye.
6: Amen.
2: Amen.
6: Pongezi sana Ezekiel Shomongoru kanisa nikitaniki tolikia jutaji wote Mayan. Na nisu ushangi ni ngoroshipi ilo kage upatangi rusa. Ujewa ipata yu karij. Shomarari na nisa tolikia kajitaji wote Mayan. Na kiki ngamuni na kimaya nangai oleng oleng.
7: Amen.
4: Ay.
6: Asoleng Ezekiel. Waltunga nipo wakino rajo wa maya la jome Ezekiel la kwata jehuo. Ara yolo rejo no mono. Shomagira asena niki rejo. Megitareta mpiri siangkai tiangkarnisu. Kala isho singalanga imeto mono keki yopo wakino rankola tiyo waltunga ni mwe. Lalo kuleka ipo wakini ruka keye ajukara gira wa mono singalanga iruka keye tiniruk. Nekibaiki mpiri wengolo nangkai tininiti.
7: Amen.
6: Tanagenya tiangkarnisu.
7: Amen. Maro manta tiangkarni yeso. Bonga ini ngweji negea tenkirukoto. Moge demangkai azabawu ni ngweji. Yeti yankai yampoki ngweji. Tenea rankola tindara sakiola itoriani. Baba tiangkarni yeso Kristo. Ashere ngarage subarisho ino iyo ngolo ni ade ngedemade bogizogi ndore yego keberni ndore ngop tangarno lederiani jorki gerote mbugu or kerempe ipna bo ongwan kinjobo ko giyen kitaya nor kella na illo iyo dono ibugo siwo nenda siwo shener gele goli nono nenda lo bonno ko langa lengema baba la shumara tangarno e yeso iyo de ganga be ranga jino shumara ngariak kanyo ni gindimi yangai magalani itoria ndore iyo bogizogi tangara yol rungani moilaini ni tota nolong yangai tangara gelo lo tan kola tan kayo ngai tin tangarna yesu ore dai sa yono mo kuni e jorki gero tan na ban nyem yonang na na bin ndorokan ida morro jogi ni nyara ngara gi yo ore to wo shoda nyana ne ngam ngi shuno to awon mon tangara gen kai magalani lo ngani oni ngi dem yon tan asa ore na mion na gaite ger tangarna e yesu ere gran na mion me shunya ta ta ondara si tangarna le deriani ore gelen golono mo yaritin ore gelen golono ngi angere kaya na roga ke lo mari na roga ke lo tungani doi lo shilene mene ngosu jitha ni nyangari tim pokin are gila ten karnake toke yesu aite gira le lo doi lo shilene mene nga karnake toke yesu ere joro li lankai edhuruwe yesu nki thoria to lo gol na ya la shiato salaba kore ten karake na kithoria nikita ngamutwe Kristo yesu aru sulwe na kithoria pokin ten karnana gole yesu pabale shumara ten karne yesu taba yele mare yo nyamal taba yele singali no nyamal taba yana singaino tama yana kolotungana pokin ten karne yesu ara nagire shenia Mayan tamayana tamayana kana shana munya Alfred ne bor banoti lari kitan kai teno bono tamayana yoga ngai nje mbiri sino midoria yoda na dama ore sai na tele kutu na dama ngai ta yola zoria ni lang tangar na kito kiso pokini kwa seni kwa apu ngai magala ni ria mari yo kite ja shamra yang kai na idi yo bagre shara ni di tara na idi ndarasi tangar na Yesu Kristo kito mono ye
6: amen
7: amen
6: amen amen na shole ngo singala ngai kala umone ko mono na baye kagira umono gila sar lang tangar na Yesu
7: amen
6: Baba rangkarna magilani yeso asirangkaraki en lasar lerare na jumapili na ikinta kitadwa ke yela sar lon kutukiango la itoria nankai haitar tankage nyamera bagi na rishara ashenye rangkaraki tarito yoma no rei baada na guta ihonchi na bore mpili sino na bore ngeno ino na bore utaroto ino la itoria ni ashira roro ipoki lirorota shumarengi shuyang asirangkaraki poki kite demu no tonte demu yo ajokore nkuroke na naene Kristo ke wano la itoria ni kite ja ashe ashanka mbologino tombologino tupoki nikitanga mtoti ya tena ibada Jehovah ashola ituri ya nankai tankaraka no long hono mama Jehovah ashirankara ke nita yankai supati yisho yung ninchana nkishoroto nekinjo yama sheta nkarna ola ituri ya nyeso ashola ituri ya nankai ya tatanari shiraki ndagi ya lasar lang nda rasuri yankai lasar langa itarasagi yankai na ingo alchamba ilang na ingo ambenyang nana le lasar yankai lenyo rata mwini josha agiki ndagi yoki yeta na ibada ola ituri ya nankai tamayana poki asar ki graita ki yeta nkarna yeso tamayana lola graita yi ara lola ita ya dagi kuliesai tamayana nkai ya ita nkarna yesu kire jashe amura ya nkai kitok na ate Kristo baba kire seramaye
7: amen
6: kore nagi lasar lang le durara negibigro mosori na pishana urmosori imnyet are are ile ile isiet imnyet 0705 226685 ni weji typical lasar lino letato mosori na pishana mosori imnyet are are ile ile isiet imyet tiagilo singalenga imiroga nkare nje sukari na yaki nkere nyana kitonungo na jajo kaya mishe nje josinje nkere nyana kumbe kere nkisia yare rngana yo mishi sola iturye ni chibika kianka ilata ngari kimaya na nkaitone noito ipoke nikira itai tedema jo tapasali onyo ore fungu la kumi neme mayan yao merele kutana tana juro kaga are ya kare ushinda inkanisani sindio na gore na niso shinilo ararana gekin toti yoto rore ite torore kila sunday Kore nani soshinilo linye ia fungu la kumi.
8: Yes.
6: Todo ila pasta ili nye. Alolo ishobito rukabuti obo. Ninye yagi fungu la kumi.
8: Sure.
6: Ilolidolta yana irisuma. Era ila rankai.
8: Oh my God.
6: Neweji wa fungu la kumi.
8: Oh yes.
6: Kore shi lasar lekinda itene na lasar lekijo lenyo rata. Wewe ni ya upendo tu. Umetupenda. Ninje girai rayo ono shiku lye niki ke girai bungare nko monoshi nikito mono nikito riko itietene kaya kore nukule kasari arwa lasar le first bone nino na kanisa nyiwa ya kia arwa pastai lino first bone offering arake a lasar lor kikau lino nimindo kike isho arwa pastai nyo mon lasari loongkera inyi niro yuro kini ngitoto ara rana loruna no
8: yes.
6: Ara nikiubiri kuhusu kikaunoti kore lasar ya gila pasta ila irobono
8: yes, yes.
6: Na nisa tungwa ikila asar tapasali idagira lungana lankai tangara gira laita nyo
8: engeno
6: aidipa rolimu ajo ara rene loru lo bishop ara rana or bishop ojingai tenita iti nita iti unta inkishu njine gira raita ya mungkishu ira ini ntarei ane natutai ya biblia tangara giri kikaunoti linyi tininta ikitanta or bishop linyi nedol or pas ara rene mor bishop at nedol or pasta ili na joncha itaiki sina nwel de singalo ewo tena ninta itio era kwa iyari yake me yo ewa agiroshu o singale angaliki gira omono kimuro kenywa taba lendungore nitosho kisi munetu wakata itum ni yunira wake nkiteng ya first bonino neture wake or pasta ilino wea pelaka yo ngombe kanisani
8: yes
9: amen
6: uwa peleka kanisani ashole ngo singale angaliki
8: ashole
6: barikiwa sana
8: amen
6: Barikiwa sana.
8: Amen.
6: That was beautiful.
8: Amen.
6: Tabasali rorogina anise ya isi.
8: Ashe.
6: Neita senta ya nkai subati.
8: Amen.
6: Ola iningo nikishu kunya kigirajo Happy Mother's Day. Na yaku tabala mara ngasaa jokyo singa siri. Alafu turudi. Kaki kigirajo ya nkai mesisi ya nkarnenye.

pookin. Ehe, ari ngoleng kayo ko, najo na kayo ayu enchipay pookin. Asani sir, naona watu wameanza kuandika SMS wale kuka hawanyo. Umepotea sana wale kuka. Karibu sana. Tiaro ibina bon pointine na nabishira ma yine feme ngolongo Jumapili on tagina la tomon ola bana kele mir karibu sana maisi sanka itine bon mpaka saa 12 jioni ka jina nusu ringi Steven aka enkira woni nakora muhana la show kijana mwepesi kaisho na kasingole tio meloka tukul ambaye la jokinta na ura kiduro ile nkai kuanzia asubuhi kila nake nili na munyaka yake na ura ile nkai ni ingles nje na grapa sanya obrigi da kanisa kaka iwo na nuna kaisho singole tio meloka tukul bila fujo bila haraka bila nake ni kake mbio siki mbio mbio kwa sababu kaisho singole tio meloka la ningoni ditange kaunti Kajiado County ya Samburu County ya Laikipia County na gankare na rogo hawayo Mrs. Eloitori ndi ujibogu ni ti kamuri ti na kejia kanisa na ke shini lo yule ningoni ka kejia kanisa mkwa binyi karibuni sana mambo ni moto ule saa tisa kama kawaida na kiera na ke topic ule kilikwai ule mguwa na ke mbuga salinke na ke topic ya mkotonga tata ule saa kumi kama kawaida na ke mara yuluto nkishuru mpaka saa kumi na mpili juni ni miipanga vizuri iti singuli tiwa meloka tokul kama kawaida enchi wai saa hapo goleng na vituko ule marengisi ile kanisa saa goleng iti rona kengisi saa ya maa yene feme gira nakari ya marie enkirawoni na kora muhana kama kawaida tadamu nake si ajoka iwe na gara si mpisa yule ningo ni tabu ajoka nake mpisa ite mkuri nake esimu nake enki shui ya la shuru box ningo ni mpisa ite nake te mkuri nake leka tukula ningo ni ehe idio maina rata weekend midinga rata laini weekend ndugu yangu kama siku ye lewe Jumankabi Jumapili midinga laini mauto meraka nisani merango nore shatangu ni mpisa ite muna kuro box ole ningo ni merasha mwaka yesimu na uronya *462# *462# and ningo lenye mpisa hii agi lor box obo amiti yonamira ambila mkule mpisa hii yonamira box lado kuya lor box liyare uliokuni uliongu na mpako limit na imeti yole mpira urungoti lenye muna kina kikuna nako lor box ole ningo ni mera nguna nana kikuna nole ningo ni nigiri ya mwari nake tenke juna bo ndakua na wapatia watu pesa shilingi 500 shilingi 1000 shilingi nage nkalisi nara uni nkalisi nyungwan niko nare neja nele kinyela kula isola ni mkalisi nara ipuni na agrai aishindani ya muna kile buku sole ningo ni mera nguna ndajo *462# *411# are hash ningo mpisa iregelwe kaye ningo ranya mara mingi irusulo ngwe mara mbili tegelwe boss ingle gelwe kaye amwele kana kana kana ku yo ola isulo lon kale sunara e siana e munaka na gron box merangu na *462# nile kila wale sulani lompe sayi kwa mpigo kwa mpigo kwa mpigo ayo kuna gine jamila kashukunye ayo mrajo kwa ngayinati nage machine tini oji mkolonga tatajo ndani ya nkisa juka ngayinagira arumpi sayi ate mkudu nake nalile kole ningoni tenale chana nage sile katukul nkisa ya maa yene femiranyo ranya *462#

0: Shop the Sherwin-Williams sale and get 30% off Duration, Woodscapes, and SuperDeck products May 1st through the 11th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: 6-2 hachoro ningone na gelegla rombi saitem kurina kina wankatokola na legatok star 462 hash. Msikilizaji wangu unaweza pata pesa kwa njia rahisi sana kupitia mchezo wa box ambaye ina boxi 6, moja mpaka 6, unaweza chagua yoyote ile. Unaicheza mara mbili ujiweke nafasi nzuri sana ya kwa mshindi hata wa shilingi 1300. Bonyeza star 462 hash na huenda ukawa mshindi siku jioni hii ya leo ama sasa hivi. Niko na washindi kadhaa kama nane ambao wameshapata shilingi 500 pamoja na shilingi 3000 na gele la kwa lisola ni ringoni. Kuna gineja ringoni kipirodo kwa ya saa 10 kamili ndio mungu nukio la mwane maa yine feme agra kaya ngura ama shini kidogo kidogo pesi na ito abrakila kaunti ya Kajiado kiligisiajo kije kanyoshi baro kana ko bonku mo wona kani sero lo moni da kanisa e resemi na sapo ko lenga tay lo moni ne bun do kana kani ko wona kanisa ehe ore ngolo da kanisa nyara ko lo moni lo tu watu wengi washirika wote ne bonu kanisa ni kwa nini ehe ma yene femelo
2: ngona
1: yes ole to sajilo ni ke jango
2: sida yene ko tani sa da na ra sajilo ni
1: ehe
2: Ina injira ni negra mbara mbaga ranya mani yura na le ranya bi manye ni sida
1: mivi. Ranya diya sida nito abilagi?
2: Ranya sida mivi.
1: Mm-hmm.
2: Le nara iri yile kwa.
1: Haya.
2: Anare iri nukana na abu wakaya yike yungu kandisa nina anagare ara isemina.
1: Ehe.
2: Na yore kira ya andra isemina.
1: Haya.
2: Na yanga faa kwe somposta fadu wakwa pasta nyeri.
1: Ehe.
2: Ore gado la de gina ba sa ye de na ba gina la ba la ba sa gra e bi de ye ne de
1: ehe
2: na ba ya mu gena ha mu gena gwa ni ho
1: yes
2: e de la si ma ba na se mi na da ye ye no nga ni
1: ndio ndio
2: a no na no nga ni a me ne bi ye na na ga ni ga do a no na na ga ni mo bi ye de la gwa ni ho
1: na ga ma yan
2: na ga ma yan
1: haya
2: ka ye ore ra re le li ga ga le bi ra re na mi to lo ma ga ni ma ra ma ya ma mu Kiramu na hilo.
1: Ehe.
2: Ya uhono ore hika nisa na milana na ya norumamu memugune yu ilangai.
1: Hmm.
2: Ure kuwebe ya una hai ranya rangai na ore leiboni leja kito ule na adoni ngamu. Ere ajinga ba neke jine mebushe leiboni tangwa vanya kake. Ayelo kase barabe.
1: Ehe.
2: Ameni tala kayera na gara na gara kukwa kwenye kitebu yena. Ora mare nge si de buya jo a jeme o tiya la rungani jeme ga ta la rungani
1: yes
2: ra ja ba ye ni kala ba rungani enara nya la bara de nera ranya
1: ndio ndio
2: a na go rana na go rise nde buye na sa na go era lo ngana ga tari mo le ba rungani na a ye jura ba le tlo nye jo
1: ndio ndio
2: na go ke ri di yena na bo le
1: me ra ke se ba kona ba
2: a ke go mo go le ga ima me ra jo ja ni le ma ke le na se ba ima ke ra ba de ri ba ga ma
1: e se ba Ashole.
2: Alaba jambali yorna alamu ngira jambali ule.
1: Ashole mpole ni sana.
2: Yeah.
1: Alright. Mayine femero. Tukiangalia mashini kidogo kidogo. Account ya Kajiado. Mitano inata mushikili kidogo. Kage Kenya malikini na kagira kanya malikini ningu nita nakata. Tuone kama itakuwa sawa. Ama itakuwa clear. Account ya Kajiado. It keeps on breaking. Kage. T0702 39917 itinibonasi mkwede nake ewozap T0785 92 92 83. Maa yina femelo? Maa yina femelo?
3: Hello?
1: Yes.
3: Barungo?
1: Yes.
3: Mambo.
1: Niko poa kabisa.
3: Jana tatuwa simoru.
1: Karibu sana tatuwa simoru uki.
3: Sabi yezi.
1: Karibu oleng, karibu oleng. Janet.
3: Sibaya na mambo simoru. Jana ya sawo.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Na sibaya na mambo yezi.
1: Okay.

0: Oh, ningi tuna ye radio.
1: Yeah.
0: Grai ni ningi yok.
1: Eh,
0: hey, tuni ngobai ningi grai magi.
1: Eh, ni aja sih ni linga. Love you.
0: Eh. Eh.
1: Hello.
0: Yes.
1: Ena
0: hiburan ni je ni
1: hiburan
0: sahi ni don ni ai to kata. Hiburan asai. Hiburan
1: na
0: na bulan
1: sebelum
0: marasan. Asai. Alright. Rosia mori machine nake gran hiburan sahi vi.
1: Sawa.
0: Alright. Ranya ke star 462 hash. Page na gani chasiri yolendri mbisai tena weekend wa lingwani shuto na jumapili ya meeting online yolendingwani ntumi anji lingita na tikita ona udon jungina ngulang mara mbili mara tatu mara ne na gani la rum la baati kero books da yolenge lorana kwa dungu disi da yolenge ebu na gana kwa dungu books musikilizaji wangu mera mila maria musikilizaji mba chato vina bom pointi nyo na pishana maa yine feme kikila kajo happy mother's day nkolonge tata e jumapili onta gina la tomon olaba na leimite jukito uli na gana kwa dungu books ere books wara ile ora box le rokoya oliare oliokoni oliongano le mieta oleile na metio bole me na pena ko dongot le nyelo ambe sai ena ki gronaji enkisi na ko box ola ni ngoni ora le ni apishana na nyin taw nyem pisa yu the dropesa na box number 7 ka ngoni na gete ko lokule ko oraile na kitumi na ke mpisa yi tem ko na ka to ko na le ka to ko le merangura na ena ki grono box tena le shata ambara dwe gadona ko resina no rompe sai ya tena gadona ko bayo ngono ro shilingi 500 na rasi ro gadona ko bayo kuni no donkale ngalef na rauni e munaga na kiro no box o idi pai gulana da kona sai na ki tiro na kenke sesa ya ma yine fem gulana amo e akona ko lai solani si lonji lingi na lus ingal suni ip uni o lai ningoni mera ro nya star 462 hash ehe nibi inchilingi na ratikira monaudo 29 shillings nibi pin mpesa na kila latum elishita sida ulo jana tepia mkulonga tata amu meidinga la hile mkulonga na kejumapili ukicheza ya na kikulo na ukulo box tiatwa hivi na bompo intine na napisha na maa yinefeme mera gratishu lukili wilno pa ingula joka kwa lule gulana ya na kigulana pa ilu ajoka ka draw ijingi jingi munaka na kigulana ji chisa box star 462 hash ni ele na kaya wale sula ni tiangkulona leka tukul gulana pashu kwenye ngurajo kanga lilo kulia watu wapona rii arum shilingi 1000 elifu mia shilingi 1000 na 500 ni lep kuna rene ja wale ni mwani agara kanyo kwenye ngurama shirini na kajado kabisa ajo inakuwa na muna gani tinaonisha na kine melakua kashu kwenye tiarebi na bo 1.9 na nabisha na maa yenefeme.

tamu sana nirobi na bombo intina na nabisha na maye na feme o single na maye di mobi na kese pajo mendi mobi miti yankai mendi mobi miti nake rolo itoria ni mendi mobi miti nake yankai ni yankai mendi mobi miti nake mpiri solo itoria ni meri nake nti yankai meri nake nkamula kolo itoria ni mera lasima be iri amari yankai ontarasi beginche ngolono beginche supatishu beginche nake enkidi mata neginche nabiri senye pitu naka shomodo kuya wala ini mwani tiyo rebina bombo intina na nabisha na maye na feme wale watu wametoka kanisani saa hii ni saa 10 na dakika ya 29 26 saa tomonode kani ya batiki tamo ile ile lake yoe rudobo le pole ehe washo mwana amiri udo kanako wako kanisana lagu le ehe unasikia kwa hiyo maneno eti udo kanako inyandanga ngosa ringe tia ulori ni weju negiro andani so ebisho sa ringe negiro nedo ya yon paripari na rine waji nedo ya langa nkejo na rine waji olikejo rine waji ya kaiye ya toklo jida nani sa ye bisho msa rige mana negiro siye ne nedo ya yon paripari ya mbari nda nage menye menye nage jere la waji menye hosea negira kaiye menye toke mana negiro siye menye hosea rine waji nedo yura gire nani sa rine waji ya miti ya mbari ndo jina rine waji ni leba ga ya longre ga jorne oje na ma ma do ga ya ado ya ga leba ga or hungori ne oje or loshori ne oje ne gura ga ya lo ne joro ba ga mis ga ni sa era rengi mo e lo do ga ni sa na la go le mo le mo le to ka wala a mi ro gro ya na do ni sa ina rana e na ni sa ina gra o video jo halero ya le ga mo ya na ga yi jangara ni gwe ngolo ngara ra jangara

0: ake chaque peño na ka pal siasa on gaddi negel na ko bolenye ne di mari den tor ke ma le UDA
1: wole ene weji e won ayo la jo kinyamal kinyamal ene weji e won eni no rogitio an roro ngani obo na ina na ida gi yo ne ni to kitumoki na ayo la jo kinyamal ayo la jo kinyamal ay yene le ngoro namna e rumyo ro ngani obo pe me kinyamalu ama tara in relation ati na rumoro ro ngana e na si yo ka jira igwe ngalo ngole ntai ne jor ko le kai olala ne jor ko le kai olala ne jor ko le la bas ayo la jo ke sida kaka you know mon ko lo le the word jere ore in ngoro ro lo rikan ni ngoro ro kura ende jinga na laina ni ngoro ende jinga na laina ni gidi ore na laina ni gidi na kuanzia Ruto mpaka Abori na ni je du konge ro ro ngani obo ya oni te kollo ni gincho kura ina ro ye sabu agara na laina sia ilewa opanji emi wo shi sabu na lele
0: Arabaro anzalani ba Jackson leka moyer gafana ile account yangare naro kutankarage na itiko kuna bengulu boni kiombo ngadi na gola la chide Livingston kunini olendutu tengo ito na kikotini ibodi na waleka moye injiri wodi na pe atanya na kotini irugo gina kikunini olendutu miawa na kina gulu boni kiombo na tankarage nki sosion gafana yule dutu na itashu da bale bejan a nyingi shoroto ene na okulubol ma erabara na kotini tongulo ginara lo site injiri ekeshu kuna gina gulu bo abu abori county yangare naro
2: Kayo agale pongesa gafana amani nyabo tulunga pil peye eshukuni na mali ormase kayo ne pongesa mera ndoka na buya siasa yona fulani na fulani anga bana la la la kirimi na county government kayo agale pongesa county government amani njo zoshukutu na yo gina yo germase ntanga mai or gafana zonga ipogira amu de yo zoshukuri yo mbone ne jaba ga mayolo na nene kona yo lala shale na mayolo bana nene kununer kiombo na body abage ga sojizor kiombo mau forest na ore mau forest ne shugunya ba na na boli ya bage boge ele yo yo laho bage ni mama ne joki so mama ne joki ata ni chua ora ati wa mati melo ma ofaris ora ati wa mati melo kiombo na ne jele jola ba justice ke wa jo melo kiombo na yo gana jo ginda ka yo gana jo or governor ife to shukunye o kiombo ne ginje ya shole
0: wala ngone hile lo mwana kwa ingwa kaunti ya ngarana roki jena kwa irabagi yo kwengiri ngoro olo mtu ngoroki ya kaji Timothy Toriken.
3: It's now time to enjoy Hookup Legit Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legit Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
4: My NFM enkidesheni nini ningiroro site kiza momwana. Rongolo ngina bishana e wiki.
5: Mayan.
4: Nyanna rikito nesujukulien ashamu yebega sula ininingo mayan tor shirt pogen
5: mayan fm itnabo 1.9 bishana ewangan olosho

0: Rodney sasa gede hivi kuna
1: kitu. Mambo yanachemka. Mambo yanachemka bwana.
0: Ndugu yangu, mama yangu. Wewe. Kaidi kuna vimi sina.
1: Ipangole mpaka nako ninchake.
0: Ninchake or goalkeeper.
1: Or goalkeeper. Goalkeeper akapangua.
0: Hey. Kwani? Kwani Raya? Who is
1: Raya? Eh na gira na gamba ro bradika tukul gira mba na ga ro bradika tukul leng
0: yes
1: eh ka dingine na tolewa pale
0: oye karana de kijodo ya bengi belega nyeta kasimbira
1: ya adolda radi nyaba ide elde ga ntomo naro ngur
0: dingine ga ntomo nara ki
1: yes
0: beating na game
1: beating na ki gura
0: bimi nenge ko mba hebe do yoko lekai
1: be lenge ko mbe ashu itiari olungani
0: na baki
1: ni mbaya.
0: Anyways, kigira na kuna lindijo laini kuni kini kipuwa bologio laini lesi mupiru mwiki atoliko lari kuni lindoro kile kwele yata. SK kai kire jona aji kiyo longana ashoki kipuwe zawadi longani yobo shilingi 1,000. Longani diyo latum ticket namba 100.
1: Yes.
0: Ata mara ajore ticket namba 100 ni miyolu. Laga asola kinu.
1: Laga la embatikia.
0: Nige juna iya na dikata peki ngwaro kiti karibu 35. Ndolo rajo kisho mwole nga mungi titike na baya number 72 ya narishata.
1: Yes.
0: Ninye na agi titia kona sahi. Na wala ini mwani shoma na agi nchanga mga isi yeti neweji. Uangalia vile kutaenda. Pitu mwogi na shomo ebatiki ya.
1: *462#.
0: Yes.
1: Lage lorbo kusoboti neweji.
0: Vik
1: na agi mpesa pin. Basi.
0: Nego taashua jore kishukunyi na alongani kibunwa jana sana nubila yuluwa oshuke shomarun.
1: Yes,
0: shilingi 1,000.
1: Alongani liweisha 1,000 tini wiji.
0: Yes. Damisa jore kishukunyi ni kibunwa bologio la ini lesi mkigrado la joka kuashua kalo kabai na niyara ni ini ligio la riko nilino. Tena jioni.
1: Wow, melamari.
2: Ewangan Olu Show, Mayan FM.

0: Sipa katukul, nejo na demu.
1: Yes, na dolda aje erisilani dantalimu. Pazi mabagi natalimu.
0: Tama la dote natalimu saa hii. Menyeni. Menyeni.
1: Kira ntalimu asidanu bailewe. Kira ntalimu aishamu.
0: Mumebatikia.
1: Tumeangukia.
0: Mumeangukia.
1: Wow.
0: Nareji kuangukia.
1: Kwa red card?
0: Ah.
1: Kuna mtu amevua
0: kadi kumeendaje?
1: Kadi nyakundu.
0: Yeah.
1: Official ndi me West Ham. Ametumwa huko nje.
0: Oh, official. Oh,
1: officials.
0: Graded wara.
1: Ya mama. Toka hapa.
0: Kadi yake shamba yero mlanya tangaye.
1: Eh, toka hapa.
0: Anyway, eski gire jona yengi jolongo no boshilingi 1000.
1: Mhm.
0: Mm, amali lolya gra ado yopeni.
1: Kaje assistant coach.
0: Yes.
1: Ametumwa ili
0: awe kumeumana.
1: Mhm.
0: Laini mweni ndaye grana ndi miasa na lagere gura nti mna jene West Ham.
1: Yes.
0: Ile jodo ormuku ni wiji SK.
1: Mhm.
0: Ora kona ti mi bugira ne nyamala mu.
1: Mhm.
0: Ora gana ishindai.
1: Na
0: Kenya. Na bedu magana benki kombe.
1: Mhm.
0: Ashita do yudiro kole gara ore legation.
1: Na dolta raja ra
0: delegation na rana.
1: Ranka di yage bungiro referee.
0: Ay.
1: Bungire bigine mbene.
0: Ara ga na bagi.
1: Ara ngai ne bungira.
0: Mhm.
1: Gira mbairu gaju.
0: Sikini gidi juna hii mtu moja shilingi 100.
1: Shilingi 1000.
0: 1000, sorry.
1: Yes.
0: Niki ndepa anorilo rongani.
1: So,
0: maita doi na 1000.
1: Pia
0: hiki tumogidi ya endelea na haka ya endelea anorukuli robiani zaidi.
1: Kabisa.
0: So, wacha tupigi yu simu tusikie. Kenga yelosho maru na hiki shilingi 1000.
1: Wow.
0: Adama lani mwenye ajosta 462 hash. Tegi luwa korubogi suboti ya atuele. Gurani na hiki shilingi 29. 29 shillings peke yake. Na ya kuna ya jona sana nubila yulu wa shomo ayangu kiani na pesa hii
1: kini weji
0: kini kwa sasa kete mara dola jo ya ngeke ya dola laini.
2: Hello.
0: Hello, mambo
2: kwa sana
0: kaji nanu team sanare na buda yara ulongano yujo SK Emeregish mwenyewe ti atro mayan nikite jona jiki nchoto ulongano na ako bom pesa hii na yeke shomo ita atro mayol nana indiba anoro te simu no
2: aideba anoro no na pesa hii
0: egeji ya ngei
2: kajilei na narolo le shunkur
0: ehe
2: mengwe muruwa nkwa ilale
0: wow nende ba anode elfu no mi elfu moja kamili resimu
2: anode nchata resimu ya sholing
0: kaya nkwa nagini
2: aradale aroni ngona ya rara inateke roldo ngana mia nala iguran nala ugole sola ni lina shara nabu
0: ni akonde ba anode ni note simu
2: haide wa anode ana ile simu are ja sholing
0: nijogi armasai
2: kaina jogi armasai ndai wasidai naendelea igura na molo inakigura na eninda yol star 462 hash na ila igura na ila isulua kwa la isola ni loro vya nina kese pa pi
0: asholing
2: asholing ya teba sida
0: ayah reje jininye leina lole shungu
1: leina
0: reje noro ninye nenye na abaya 1000

0: io ene kishil ishmael lemiso longana le logreguran la grajo bi yingura jo ngale bungie kulingana na vile mtu amecheza.
1: Yes,
0: Julius Parkurito, Moses na Nakeu longana dale logurana na yuna na le bungie longani obo shilingi 500 sai tele dakai agar ingura jo ngale na ilo paka bidi na kama umecheza safari moja tu.
1: Yes,
0: weka bidi kidogo,
1: weka bidi.
0: Na pesa ni mingi. Ala rubia ni kumuk na ako ling. Na jubi yala isho yore ni wili nkita sheni. Agra SK ya miyamari ni wiji. Agra jongora rungani na la joba ya rumugi zawadi. Na namba jamini na nichanganya zinakimbia mbio. Acha tuona joga ngai na kibwe bunge shilingi 500
1: kabisa kwa haraka sana.
0: Kulingana bidi tunasema
1: bidi yako bahati yako
0: kada majo *462# tana saigira jingwa tomayen *462# ngurane shilingi 29 peke yake da majorobo giso begalu tia twile nilo na kai guranti ni wini de mai bila ko ole sulani ore na yana na gra na gali kilan ni mudini weji na gra jingoro ol ngani obo ore be kana ke bidi e kutosha lalu abonien to kina zoom de dalu na jala isho na ke kute pesa isina de ni wiri ngira sheni na gona jadi bu kan gali ol ngani ora na ke bidi kweli
1: Tuone.
0: Yes, ni yako ataweka bidii yako hapo.
1: Weka bidii yako.
0: Pigu mugina shoma ngoreta na yeye kibu aibungi na shilingi 500. Yes. Na orebe kwa shomina. Ero na ge aitoki bungi la gani immediately. Immediately baada ya hii. Ero gina ge bungi la gani shilingi 500. Otherwise ukingoja ngoja hapo. Damu jeje juna SK ya toroparuru saa 4.
1: Ikifika saa 4. Hakikisha uko mali safe.
0: Mali
1: safe.
0: Kwani ni vita. Ni vita.
1: Hakikisha jo ili ngiriwe ina medhi longana lija.
0: Lianyit. Lianyit.
1: Medhi longana li urefu.
0: Yes.
1: Hakikisha ili we safe. Tenewe saa 4. Wale no shino mama ne rondwa ki bogirongera. Yola jo.
0: Kanyo ndi mbari ngera mukaje ngiri ngera na kajiro. Kanyo ndi abakenta SK.
1: Meta.
0: Na juyo kagagra dapat dabi ajen enta rai.
1: Yola jo gero shi ngera na yale sa ngera na ro ra lori ka.
0: SK ngira limu mu adol ta jano dol ngani tayari. Ndi ba no ro shilingi 500.
1: Cha tuone kama amepata.
0: Cha tuone. Tayara dama jo ore gen de pena ne sujuai.
1: Nungi atangulie 500 ni.
0: Yes.
1: Nangajo kera nanane breakfast.
0: Hello. Habari ya jioni. Kaji nanu team sanare anabwilare SK teatro wa Mayen. Nekirudua jerebe kabidio lenge na kigura na jene box. Egiji ngai. Iya. Hello.
2: Yano.
0: Jingai.
2: Yano.
0: Kage iye kitu kwa kararo bia niya mwono wane jo na tiyo mori yaso.
2: Ya mama.
0: Okay. Kaa murweji.
2: Lele.
0: Ngura nana kigura nukwa muda mrefu. Pongezi na mwiyana nore na shilingi 500. Ya sholing.
1: Idio sauti lenya aburikajo kirori.
0: Le yu
1: ndalafu. Mwajore verora vegi nyo yegi.
0: Niwezi aa lakini tunora amu. Amecheza mara katha wa katha.
1: Ni huku kumaanisha.
0: Ako active.
1: Ako active. Mwia gire gure no leng.
0: Yes.
1: Anajaribu bahati yake.
0: Anajaribu bahati yake.
1: Nato nae grasi nye itadamu wala ningo ni njere. Shoma nage siye njaribu bahati nori ni weji. Pidol nage tanaila aku ole sula niti ni weji. *462#.
0: Yes.
1: Nige lor box oborine. Nivik mpesa pin. Basi. Nijing
0: inisha. Nito kinasi ya kule kaya sulani. Terishata ni miado.
3: laini ningoni no number accident no long nena erishada ino ninde machinda european kumok tenko ito inalelege ronya star 462 hash te simuno nilagi lurubok sobo tiatu ilelege nchori nitu mengide marani suli robiani nakataki wale tiatu lelobogi sile nerapoke zawadi nina abasha nede mai nisuli mpaka ngalusuni ibu ni toldaika yake kelele kweling ironya star 462 hash nige lurubok sobo tiatu ile nipikpini no esimu egidungi chilingi nitikita mona udake nitu merishora ninjinda ye zawadi ni mbali mbali mpaka ngalusuni ibu ni toldaika yake kanyu ya nyeta ironya star 462 hash tada nige lurubok sobo te lelo ile ninjinda teno olong
4: Ore esa nikibagine.
5: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira rapo.
4: Egin tabaki yetu tire nilino.
6: Ore leba nibana na mashuru kajabe katovu kalara desi.
4: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
7: Oga neji Samson. Ole gewan.
8: Kajino no Steven. Ole saringe.
9: Kaji timo di toriken.
4: Amwe kilangir kejege. Niki purburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyor masani.
10: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM tiadu ode Grigori Sendro lulushina transmara.
11: Asiragi pina bombo indi na maye NFM tiaka undure ke juado.
12: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM tiaka undi ya naro.
4: La sirak lang lolo mon o rengkariano na dede.
12: Kajian karna dayana seneya.
11: Kaji David Olesaini.
10: Kajian karna Elias Kitiapi.
4: Ningama. Tempolos ultine nino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
13: Mayan FM. O cinco lio lesa. Teatro Mayan FM.

0: lelo oltung'ani lino jo olari
1: olari oltung'ani lai
0: Wow. Ya kere ngoro lori kale MCA yes SK excuse me ndola je kwara yoga so leng leganyu mwanake leganyu mwanje ko ngura jona sana no bila yulu be ta she sanne na jana no kingo nyiki doga rishu na sanne
1: yes
0: agra singo ro ngani obole ta bayir ro ke shilingi 500 tana diro ye box na jana star 462 hash kwa hivyo endelea yengurana nelelek na ya kwa lesolani lakini kwa sasa manoro kusimulo le kadro classico jo
1: yes
0: seri seri kanyo sana na seri seri
1: seri seri

0: Moyen FM.
1: Moyen FM.
2: Ewangan Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
4: Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua.
5: Eremaya.
4: Kira namba na boto lo sholema.
6: Ashamo, intubulu yok. Inta yok namba na bo.
7: Mayan FM.

0: ena naingua endaalo naji enooldamat. Yes. Nejo itaitu ng'atunye enyamali, itaitu mokoso. Enoolo naikaja, nanya nkishu oseuri.
1: Wow.
0: Kinchoro ng'atunye retire. Olapa obo meeri. Nejo nemeeri likae apa. Oloshi lorkisirat oinosie lashumpa Christmas.
1: Wow.
0: kinchoro ng'atunye olapa obo retire. Kake napa kata taa duo eton eeta ng'uesi amu mekure naa apa enyikakini.
1: Mekure naa apa eetae ina siai
0: apa. Netaata naa apa nesirkali.
1: Etaa apa ng'uesi nesirkali. Amu ore apa inakata naa ore ng'uesi naa noormaasai.
0: Kake ji eskei aliki duo enking'asia nabo. Tenere iltung'anak onyor ataboitare ng'uesi
1: naa irmaasai.
0: Mayiolo ajo kai ijo keeta enkiti nostalgia. Mayiolo ajo kai ijo taata
1: keeta orkiti ning'o ninche openy.
0: Eeta orkorio fulani laa amaa dii amu ata nining' isinkolioti loormaasai ewoshitoi olorrepita ake ng'uesi. Nining' dii ninye ajo tenelo metaa iyata ilo ng'atunyi naa entoki niwuasare. Ining'? Tenaa nkuapi naaji irmaasai omanya ninche ake eton inepunye
1: ng'uesi. Yes, ninye ake eton inepunye
0: ng'uesi. Oduo naa yiolo ajo tentae naa penyo ninepu enkitejo tenkop inyi. Mayiolo ake ajo kitudi ake eelare ntae metii.
1: Ketii Rongo.
0: Je, mekure apa idolai ng'ues? Akaja eimu Rongo.
1: Ketii Rongo nina kop. Oe Ikenyi.
0: Tama naa Ikenyi Kenya naa lelo. Minadi betii lelo.
1: Bejo apa le garasa nejo. Mayiolo apa peetu ishori kulo ilchambai amu
0: etanya
1: kera napa kata edung'itoi enkop.
0: Ketii ake loonyor enkai.
1: Nedung'okini sininche ilchambai.
0: Kake kishoro taa doi. Kishoro olchamba amu tenimbung' sai ninkonserve ine wuei nimanya.
1: Yes.
0: Metaa ketii ninche lelo keek. Neeku eeta ninche olchamba te shumata niyata iyie tiabori.
1: Nemany.
0: Neeku emanya ninche shumata nemanya iyie abori.
1: Ketii taa Ikenyi enkop ang' netii irkuluoi orkoroin.
0: Nkarn taa nena nigira anang'u nemeyiolo duo oleng' iltung'anak lorpurkel.
1: Miyiolo lorkoroin?
0: Kaijo kikai noorkoroi amu
1: orkuluo.
0: Miyiolo ore ina nemetii. Ore noorkoroi at least naa kekusoreki. Nemiyiolo ajo kekusoreki orkoroi.
1: Kekusoreki.
0: Amu ketii iltung'anak laa tenkeju ishopi orkoroi, netii iltung'anak oopik elukunya.
1: Aya.
0: Ji itejo ninye orkuluo?
1: Orkuluo.
0: Kainyoo elo?
1: Ore ninche naa enkaji ake oekenyi.
0: Oekenyi ake duo orok sininye?
1: Oekenyi ake duo kake, keishi ninye anaa orkoroi. Ijo duo ake orkoroi kake, orangi loekenyi eeta.
0: Nyoo maisha orkoroi? Amu elelek dii ake duo kiyiolo ajo ketii kake
1: mikiyiolo.
0: Mikiyiolo ajo nyoo maisha enye.
1: Irkeek ake ninye manya, medou alo tenkop, nemeng'ela alo mundani anaa ekenyi. Yiolo ekenyi kajo lainyala.
0: Paa kainyoo enya ninche?
1: Irkeek ake lentim.
0: Irkeek ake enya nkabubok nini?
1: Irng'anayio lorkeek. Minyalisho anaa ekenyi. Ore ekenyi naa lainyalak.
0: Meteji lainyalak. Survival ndugu yangu. Keji survival for the fittest. Njere ore enkop, mikingurrie eji tenijo yara saia. Kingurrie enkop lelo ingurriate.
1: Yes, lelo onyok.
0: Lelo onyok.
1: Ogoliate.
0: Ogoliate.
1: Ore taa ninche kuldo.
0: Neyiolo ajo ore enking'asia, ore ekenyi toonkuapi ang, naa kenya mpaka irkuo. Kenya nkiri.
1: Duo ore ekenyi naa lainyalak.
0: Ore peelipu aapuonu enkop inyi natii enkiremore, nepuo retire onkiri.
1: Kejing ake ekenyi kimuntani.
0: Nenya irpaek sawasawa.
1: Kejing ake muntani. Ore ake peejing amu, naa elondi naa ekenyi. Elondi.
0: Amu kiriamari anaa.
1: Kepuo ekenyi kenkalusi.
0: Nemeeta eng'ues ng'en naijo ina.
1: Ore duo ekenyi naa iyie ake oltung'ani.
0: Ai, naa keyiolou. Keyiolou oltung'ani, mpaka small details nimindimi atayiolo.
1: Naa keyiolo mpaka narida kumba.
0: Kainyo narida kumba?
1: Scarecrow, kejaa scarecrow tenkop.
0: Nenarna ake duo naa,
1: Ngoja, kejaa.
0: Kainyo naa dike pika kiyok scarecrow?
1: Irkono.
0: Pesa.
1: Pemepunya ngerai, tuo mwarat.
0: Baka keshuk urkono, keshuk altokani tashu, baka scarecrow tashu.
1: Ako niya maali irkono lengo vini. Kerraan alokon.
0: Ay, baka kera di mwisa natoye nalokonya na inaaji.
1: Ore taa Scarecrow naa ninye eji Narida Gumba.
0: Narida Gumba.
1: Narida Gumba. Ninye eji Scarecrow.
0: Yes.
1: Naa ore ekenyi keyiolo Scarecrow.
0: Etayiolo itaba.
1: Ore peun Scarecrow, esiai epesho duo ake iasita amu, kele ninye iyalo duo aita ninche aishop ilo kaputi duo litipika.
0: Nainye mala aladadu iltung'anak oiremisho oleng. Etejo ng'or?
1: Kake eji ore ping'asia, kitayiolo itaba ataboitare.
0: Meeta dii entoki nemeyiolo uni.
1: Mokure apa issue.
0: Kai indim ninye amu ninger oltung'ani oton duo kenya mpaka nitayuni endaa
1: tolchamba. Ayuk enkaina metotiro. Omnivorous. Yes.
0: Neko ninye diye kenyi.
1: Ki vegetative na Kenya kila.
0: Kenya ndo kinanyore mwoy nenyankiri.
1: Yes. Jina oro shuldia. Kenyo shuldia na ore ninye na.
0: Kisha na carnivorous lobi.
1: Carnivorous. Kake. Egera gairi ya mariolo ngana.
0: Ndayo agera haragi.
1: Amo teninjo lia.
0: Ndayo agera haragi. Ore saibi pi mentei na ako kedi enkiri ngendene jorgali. Kanyiru yoldia jo yorgali. Mizo kininye angama.
1: Tumwedwe yorgali amu. Ama norgali.
0: Vitoki naje ngama. Deneji nende ngirungu. Kake mitasim na mpoka yuri nyoldia.
1: Kenya.
0: Ajmenya.
1: Kenya liye ni mpoka.
0: Ajde lengko binyaka amu nijushi ani ngeji kenya rarwaike.
1: Kenya liye.
0: Yambuka inanyori.
1: Yes.
0: Ai veja.
1: Yanajona ke menya. Amenya rare mkunda.
0: O venya rarwaike.
1: Kake ure begu.
0: Eh.
1: Ide yara raskuma. Kenya waldia esidai.
0: Yende naje wakere ibele kinyolo nyosankai. Ndiyo agrayu.
1: Menyali ile ngo vinyi skuma. Paka ide riskuma thor burger.
0: Eh, na na kaiji kege yolo nya junyina.
1: Ama na muko na de kuti na ivo vinya. Kenda o nya analdi.
0: Ili jinyalo.
1: Edu nyalo, esibara ge.
0: Ko na de kuti ni vinya. Kenda dia do nya analdi. Ke. Ke. Ayu ya kra bo gelelo.
1: Ei, ya ko na.
0: Ya ragene rugujo
1: ocho. Kenya ngiri ore.
0: Nilodombishi rebook.
1: Eh, alai book.
0: Nyaka lo nyaka ngai loik.
1: Loik go.
0: Njo uisi ake bonu ndo monoko nkera nimidima ata gwenyo loik boke na ishu.
1: Loik go olasho oyenguni njoki.
0: Eh,
1: tombishi.
0: Ne bare si ankara na ishu ndoki namor bara gwana altungana.
1: Mhm.
0: Miroki dina buku to mwarat.
1: Ereshiro
0: mudong.
1: E mudong.
0: Mhm.
1: Ona gare rang ndare na nye mudong.
0: Ai ha me midogi na nyedi la lora na gine wi na bonati
1: ehe
0: kelo na sinje na modai le no linge lo ni ta do nyuru ko ne ni de ba ke mudo ne endelea
1: ne endelea urgo ai ve me ke ngor ne nge urgo
0: ai nyo dijuro yi ka ke ore na sinje be nebulo ni ta na bi do sine nyini
1: ne egwe ne musho
0: ne imdu ni lo nya sanga ya mi ta ya ta sho mo ne wi ne me shuku ni za be ke no shipo na ji point of no return
1: era ve ishori o lesera
0: eto lesera ki. Anyway, SK, ajabe kubuyo kai Malaysia ni weji.
1: Yes.
0: Agore na kubuyo kai Malaysia. Na iwe na joke lining waka juke to na geti na dirobi ni to na ginde mashoma no roji no itoi.
1: Yes.
0: *462#. To da majori ni live guran. Ni to na geti dirobi ni mpaka de tembolo senke wadi saa 6. To na ginde mashoma ishinda. Yako shomoronya *462#. Tega lorubo kisuboti ya twile.
1: Yes.
0: Kura ni shilingi 29 peke yake.
1: Kela ajo by the way rona resailu ngana kumu. Wengi wamepumzika. Yako na erishare nana lele kuleng.
0: Indio masaa.
1: Indio masaa mu engenge sahi lungana kumu. Rasi nyori na mashini meugredi enke denga. Shomo na tisera *462#.
0: Yes.
1: Ilo nage ala agwala isola ni tini wejiba. Ore jira isere manjira bagi niru reduo. Neja genyu rayor gere karsis.
0: Najina jaga enjo ye majo na no kulien ende.
1: Irora de gisai.
0: Anyways. Ngurana.
1: Yes. Ne
0: agola sulani. Lakini kwa sisi kiyuni yoni kijoki yoga ya show length ngara gene ta dote ne boyo kuanzia saa 12.
1: Mhm.
0: Paka na rishata. Kija show length ngara gene ni kite darasa de nebo. Na shere ngara gene duati nono.
1: Yes.
0: Na shere ngara gene ningo Mayan FM. Kiyo wakenta yenge wadi na Mayana. Kajina no team sanare.
1: Tenebo nage SK nikinyoro leng nikijo nage emerigish. Mano rengolong ya raisire. Tiyaro nage ilelere Mayan FM. Ilero nage saisit endama. Mbaga saa tomonari.
2: Mayan FM. Na wuhu pointi na abishana. Eni nikijo yuku naro kauti. Tenurunga.
3: Mayan. Mayan FM. Mayan FM. Na wuhu pointi le. Esumiso yuku kaji.

0: FM. Enining ito yogo ngoswani.
1: Olo yankalani.
0: Narosura.
1: Masurura.
0: Osarai.
1: Itnabo obo inti nabisha na kiti olende.
0: Enosain.
1: Keshwe.
2: Mayan FM.
1: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo inabisha na.
0: Mayan FM. Ewangan oroshoko.